Amen. Mayong gabi sa tanan. Welcome no sa ato ang nausab may usa ka oras na programa The Gospel Hour. No, salamat sa higayon. Gitugot na usab sa Ginoo nga kita makapa dayag na pod sa mga biblikanhon nga mga pulong especially sa kaluwasan. Karon nga gabi, salamat sa ministry diri sa Berean Bible Baptist Church Ecoland no under sa leadership ni Pastor Oliver Corato. Salamat sa ministry nga padayon no ministry sa radio, and salamat pod sa akong partner no Brother Tracy. Salamat sa iyang pagpadayon no nga pagpagamit sa ani at sa technical no department. Salamat kay Brother Tracy. And also sa ato ang mga kasikbit nga lugar diya sa Tupi no, Tupi 105.5. Excuse no. Ang tukar na po diya. Nagsugod na ta. 105.5 Tupi and 105.9 General Santos City. Kumusta mo diha kay mura og no gitayog na pod og linog ang Sarangani no. So diri pod sa tua sa Cebu 104.3 and Davao City 105.5 sa dial sa mga radio FM no. So please no padayon tune in mo and i-share ninyo ni sa inyong mga loved ones, sa inyong mga friends no nga programa ay basin og la adri wala pa yun ka siguro sa kaluwasan o no, basi gamiton pod ang programa o siya po maka pangandam no sa umaabot. So karon nga gabi ubalik ko ninyo sa usa ka oras. Actually akong partner si Pastor Randy basin next week no na ana siya, and praying sa iya nga mobalik yun ang iyang kusog no sa iyang panglawas. And salamat po ta sa mga nag-support, salamat sa mga nagpaluyo aling ministry, especially sa mga members sa mga churches nga sila nakahimong panalangin nga ma-share jud ang programa no. Wala tay lain o nindot kay station diri sa Davao, Christian nga station is aning Anchor Radio 105.9 no, FM sa inyong mga radio. Okay, so ubalik ko ninyo atong mga kaigsoonan diha sa part sa North Cotabato, Davao del Sur, diha sa may Padada, Digos, Kiblawan, no, naabot sa ato ang frequency no diri sa 105.9 Davao, diri sa Del Norte, Davao de Oro o diri pod sa Kumbal, Baganga. So maayong gabi kaninyong tanan no, maayong pagpaminaw o gani karon sa I think sa Luzon no, bagyo, may bagyo sila dito karon. Busa nga kita po diri sa Mindanao, lahi isa no, lahi-lahi nga mga pamaagi no, sitwasyon sa kapanahunan, but ang Ginoo ra gyud ang nasayod o adunay mga purpose and plano ani nga tanan no. So karon nga gabi ubani ko ninyo sa pipila ka oras no, dali ra kay ning oras no, isa ka oras man gining programa, ba tinawton ta nga inyo kining tagaan og pagtagad. Okay, so bago ta makapadayon, maghangyo sa ta sa atong Ginoo, magampo sa ta no. Let us pray. Among langitnon og dalaygon nga Dios, in the name of Jesus Christ our Savior, karon nga gabi Lord, nagpasalamat mi sa imong kaayo. Salamat Lord sa Anchor Radio 105.9 Davao nga imong gipanalanginan na sustain ang programa, nakapadayon kini because of your grace. Og salamat usab nga kani nga radio program Ginoo makapadayon og akong pag-ampo kanimo Dios sa karon nga gabi, gamita jud kini Ginoo. Dili lang karon nga gabi, hantod sa hantod Ginoo nga adunay mga programa diri, adunay mga pastors diri, mga preachers diri nga nag-share Ginoo sa simple plan of salvation.
Praying, Lord, nga dili mahimong kawang. O aduna diri Ginoo, tagaan ni mog tsansa Ginoo nga siya makaangkon sa kaluwasan. Karon nga gabi gamita imong alagad, wala koy mahimo sa akong kaugalingon kahibalo. Lord, pasaylo ako sa akong mga kalapasan. Ano lang ako'y nahimo, kadi may sa imo, Lord, pasaylo ako, Ginoo, so that mahimong blessing ang imong pulong karon nga gabi. In Jesus Christ name I pray, amen and amen. Okay, maminaw sa tagos sa kaminsahe sa awit.

Dios tungod kay kung wala ang Dios, wala gyud tay mahimo tanan. O putang ta karon. Nakasiguro ba dai ka nga ugma buhi pa ba ka? Nakasiguro ba ka nga sunod adlaw buhi pa ba ka? O, so mo na nga dili nag-enjoy man ta sa pleasures, nag-exist man ta existing of pleasures na aman sa tua. Basta nag-exist punta sa church, no? Nagapadayon punta sa pagpangalagad. Tagaing pagtagad ang imong espirituhanong kinabuhi. So because temporary na ning pleasure, happiness dili lasting. Sin offers enjoyment for a season but brings consequences. True joy comes from a relationship with God. Oh, mao na siya Hebrews 11:25. Tunaw lang Hebrews 11:25. Hebrews chapter 11 verse 25. No, ingon ang pulo ko sa Dios. Ingon diri sa Hebrews 11:25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sins for a season. So, usahay mo kaning pleasures, kaning kalipay sa kalibutan. Ang imong existing, ang imong existence diri is para lang gyud sa kalipay, kalingawan, ayaw, dili na siya mao. Why? Because dili na siya makahatag og tinuod nga kalipay sa tuwa. Gani ingon sa 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is a great gain. Psalm 16:11. Atong basahon ang Psalm 16. Psalm 16 verse 11. Okay, ingon diri sa book of Psalm, thou wilt show me the path of life. In thy presence is what? Fullness of joy. At thy right hand, there are pleasures forevermore. So, ang pleasures forever, diya sa Ginoo. No? Nag-exist man ta diri sa kalibutan. Our existence diri sa kalibutan. Dili lang for pleasures. Dili lang for kalang kahilayan, kalingawan, unsa man na. Di madautan nga malingaw. So kinahanglan i-pursue po na to ang holiness rather than temporary pleasures. Because we know that kanyang tanan, temporary ra. Imong kinabuhi, temporary. Kalang imong dagway, temporary. Kalang sulod sa imong pitaka, temporary na. Now, kita talang temporary regunta diri sa kalibutan. Araw ayaw ibutang ang imong kalipay diha lang sa pleasures of this world. No? Rason nga nung nabuhi pa ka, ang uban, Lord, di pa ko gusto mamatay kay unsaon na lang akong kwarta, unsaon na akong mga yuta, unsaon na lang akong bahanti diri sa kalibutan. Aha, mora na imong kawilihan. Tungod lang na sa imong katigayunan din sa kalibutan. No, muna nga, ayaw kayo na, muna na rason, nag-exist na din sa kalibutan, tungkol lang anang mga butanga nakapasilaw sa imuha, nakapa, malumaya ano, kay kanibitaw sumbra ang imuhang bahandi din sa kalibutan, mausab ka. Mausab ang tao. No? Basta dato na kayo, basta naghanag kwarta, mausab. Mauli nature sa tao, mausab ang kinaiya. No? So I hope nga unta ikaw karon nga naminaw, dili ka mausab. Pabilin lang ka humble. No? Kung daghan man ka og katigayunan, bahandi nini kalibutan na, unsa may makapalipay nimo, kung ang ministry makapalipay nimo, padayon. No? Pangalaga, tabang sa buluhaton, kaya naadiha ang tinuod niya kalipay. Nag-exista na rin sa kalibutan because God na'y purpose and plano ang Ginoo sa imuha o sa ako, sa atong tanan. Gibuhi ta niya na rin. Gani, walay lain niya. Sa dihang gimugna niya ang tao, walang yung lain is to worship God, to worship Him and to acknowledge that there is God. No, namaramang yun na ang pag-ang plano o ang kamubuton sa Ginoo. Okay, so no, the last, no? Last na ta. No, there is a Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter 2. Verses 18 to 23.
18 to 23. Okay, yun rin. Yea, I hated all my labor which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me. Well, talawa, ikaw si Solomon. Wala, tanan akong gihaguan, tanan na akong gipaningkabutan, ibabaw, aling kalibutan, aling kaling nas kalibutan, ako ning mabilin sa tao, sunod sa ako ah. No? Money. Money, perti mo paling kamot, no? And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? Now, karon, kung kinsa may makahibalo, kalisya, basing ako mabinlan, wise man ni siya or buang-bangon? Fool, buang-bangon man eh. No? Yet shall he have rule over all my labor wherein I have labored, and wherein I have showed myself wise under the sun, this is also vanity. So walay kapuslanan kung ang mapuli sa imuha, why hinungdan? Mo lang karon pa lang daan, ipakita nimo nga ang imuhang ibinlan, ang mabilin sa imuha, ang mabinlan nimo sa imong katigayunan, tarong faithful nga nangalagad, matinud-anon nga nangalagad, sama nimo ang problema, basig ikaw, di pod ka matinud-anon sa pagpangalagad. No? Puro na lang ka trabaho, negosyo, padato sa pamanaliha. Pastor, nagpadato man ko, pastor, pero ga tights man ko. Wala man ay problema ang tights nimo. Ang importante imong kaugalingon. Ang imuhang lawas, kay mao man ay gusto sa Dios, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Although na may mga simbahan nga, ah, mahalag di mo simba, basta mo tithes, ah, kung sa may gapas, tithes lang, no? So, dili ang imong presensya. Dahil lahig yun itong nakapaminaw ka sa pulong sa Dios. No? Kinahanglan, masabta ni mo, higala, mga hinigugma, ikaw karon nga wala gyoy, ginoo siya mong kinaboy. The vanity, kung sa maling vanity, the vanity of labor without eternal purpose. Kaling eternal purpose, kinahanglan, mo ni, hard work alone cannot give lasting fulfillment. Everything gained on earth is left behind. Biyaan na na. Work becomes meaningful when done for God. Mahimong meaningful ang imuhang gibuhat kung ang imong gibuhat para sa Dios. Colossians 3. Itong tanaw ng Colossians. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians 3 verse 23. Okay, atong tanawon ang Bible, pulong sa Dios. And whatsoever ye do it heartily as to the Lord, and not unto men. Mao lang problema man God, gusto ka mo dato aron sikat ka sa tao. Gusto ka man imong kurtahan para sikat ka sa tao. No? Tingod sa verse 24, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Tawa? You serve the Lord Christ. Matthew 63, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added. Nindot yun ang imuhang paghago, pagpaningkamot, aning kalimutana nga naa kay eternal purpose. Gusto ka mo asinso, tungod kay gusto ka mo tabang sa ministry, wow, amen kayo. Nindot kay na siya. Blessing na siya. Pero ayaw lang po pahambog. Ayaw lang na nga, kung wala ko, wala. Tani ba? Mahal na lang galit, na ako. So, ayaw na kay nga naman. God will reward you. No, someday. So, ginahanglan lang ato ang kinabuhi atong kaugalingon. Ang sama natong ginabuhat, inanglal ang Dios yun ang sentro. Ang sama natong ginabuhat din sa kalibutan nga mga pagsanarbaho ka,
Ang pagpanarbaho ni mo, ang Diyos mo ay makita sa imuha. Makaingon ba ang imong kauban sa trabaho? Lahi lagi ni siya. Kung siya ba'y naaani sa iya? So, speaks of your testimony. Nagpakita ka sa imong maayo nga pagka ikaw tungod kay naa kay Dios. Na okay, dili ni ingon niya ka lang nagpakadato ka, nagpadaghan ka sa imong mga material nga mga butang diri sa kalibutan para sikat lang, para kuyaw, para daghan kay mo bow down, para daghan mo luhod sa imuha na mo na lisod. Lisod kayo. No? Ang pait pa yun, daghan man tagkag atigayunan, pero wa yung kay nadala diha sa tiilan sa Dios. Dili na may gusto sa Dios sa toa. Mahimo, gamitan na imong katigayunan, gamitan na imong mga kuan nga naa kay madala sa tiilan sa Dios. No? Naay maluwas, naay masave. No? Expert ka man sa tanang butang, expert ka man in knowledge. Pero wa kay Ginoo, wala. Sayang. Walang kinahanglan. Ang kuna, dawata si Jesus Christ. Masura ako namang nadawat si Jesus Christ, ang Ginoo, since birth. Wow! Mahalik ka sa gara, madunggan na to, no? Since birth, pastor. Kanusa na ang tao makaamgo sa buot? Since birth ba? Kanusa na ang tao makabalo or maka-realize siya sa iyang mali or tama or mali? Di ba sa sakto na siya buot? Mabitaw ni ingon ang John 8:32. No, pag ikaw tinuod nga nakaila sa Dios, no, He shall set you free. Tagaan kaniyag kagawasan, ayaw pa ulipon sa religion. Ayaw kay dili man ang religion ang gilansang sa cross. Di po religion ang nagbayad sa atong sala. Si Jesus Christ. Muna, ang dawaton ni mo, dili religion. Ang dawaton ni mo, si Jesus Christ. Paano man mo dawaton si Jesus Christ? Expert ka, knowledgeable ka, pero wa kay Ginoo, sayang, basig mapareha ka ni Nicodemus. No, si Nicodemus, nangutala siya. Oh, ingo si Jesus Christ, ikaw, hari ka, or leader ka, pero wa ka kabalo sa mga butang espirituhanon, luoy kay ka. Ikaw ang pinakapubri, ikaw ang pinakaluluoy. So, nahout ako, nagtawa ko karon ni ikaw, sir, ma'am, nga naminaw, nakasabot ka. No, nakay bright ka, mas maalamon ka kaysa sa ako ah. Pero nakanindot, kaya mas maalamon ang Dios ay gusto niyang luwason ka. Karon nga gabi, gusto ka niya luwason. Karong takna, gusto ka niya luwason. Kaya gigugma ka niya. Ang imo lang himon, sa ligi ang iyong gibuhat dito sa cross. Nga nung mag-exist na dali sa kalibutan, dili for pleasures, but for passion. Passion nga unsa man, para sa Ginoo. Para sa bulaton sa Ginoo. So karon nga gabi, paano nimo dawaton si Jesus Christ? Kung naa kay pagtuo, kanang imong gituohan karon, sakto na nga pagtuo, dawata siya. Kung nagtuo ka nga naay Dios, kung nagtuo ka nga naay mangluluwas, mo na isa ka timailhan nga ikaw luwason sa Dios. So karon nga gabi, kung gusto ka mo dawat sa Ginoo, kung gusto ka maluwas, giyahan ta ka sa pag-ampo. Sayon kaayo ang kaluwasan. Ang kaluwasan di na nato trabahuan. Para ang tanan nga mo gihimo ni sa kalibutan, walay dili maingon nga vanity, walay hinungdan, walay pulos makatag samok kung ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi karon. Sundan ni nga pag-ampo, sir ma'am. Naminaw ka sa imong radyo, naka-online ka sa imong cellphone na timingan. For the meantime, for the while lang yun, giyahan ta ka ani nga prayer. Kani nga prayer, maulim prayer, nga ikaw mo dawat kay Jesus Christ. Sunda lang, kay di pa man kakabalo unsaon. No, unsaon pag dawat kay Jesus Christ. Buta na to, una-una, sa itong una-una, kasi pagtuo. Because faith, dili makita. Ang pagtuo, wa na to makita, pero gituuhan na to. Tungod kay natay pagtuo, Diyos sa Ginoo, gituuhan to nga na ay Diyos. Mula ang Diyos karon maminaw ni mo. So, sundalan niya pag-ampo niya sa mong lemo tangan. Ingon ali ang pagdawat sa Ginoo. Sundan niya pag-ampo. Ipiyong imong mata. Sundan niya pag-ampo, sir, ma'am, please. Ingon ali ang pagdawat sa Ginoo. Sundan niya pag-ampo, Ginoo. Lord Jesus Christ,
makasasala ako. Padulong unta sa impyerno ang akong kalag. Tungod sa akong mga sala, musalo nang inahanglan kong mangluluwas. Nang inahanglan ko og kaluwasan, busa karon nga gabi Ginoo, akong pangayuag pasaylo ang akong mga sala diha kanimo. Karon nga gabi nasayran ako o nasabtan ako nga ako day unta padulong alang impyerno. Hapan salamat karon nga gabi nga nadunggan ako ang pagmantala sa imong pulong. Busa karon Lord Jesus Christ, ako nagpasalamat sa imong gugma kanako taliwala sa akong pagkamakasasala. Busa karon Ginoo, pinaagi sa akong pagtudawaton ko ikaw. By faith, parion sa akong kasing-kasing. Parion sa akong kinabuhi, isip akong manluluwas. Luwas sa ako, Ginoo, please. Ini akong giampo sa pangalan ni Hesus Kristo na akong bugtong manluluwas. Amen. Sayon ra kayo. Moro to. Sa pizza haron, yung mong itimanan ka ron, pizza size. Pizza size. This is your second birth. Nasiguli ka diya sa Ginoo. Nahimulag mo ta sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala. So karon, gidawat man nimo siya, ikaw iyahan na. So pasabot, ingon diya sa 1 Corinthians 6:19, what know ye not that your body is the temple of the living God, which temple ye are, and ye are not of your own. So pasabot, ikaw na naimong lawas, kani atong kinabuhi, dili na ang ikaw tagiya, ang Dios na. So therefore, ang Dios ato ang sundon. Tagaan atong pagtagaan, especially ang pulong niya. Ma-excite ka sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. No, ang anak mo na ang anak sa Dios. Gusto ka nga mo-grow ka, mulambo ka espirituwalon, padulong ka sa simbahan. Simbahan nga nagtudlo sa pulong sa Dios, giwali ang pulong sa Dios, gitudlo si Kristo, kinsa ang Dios, unsa ang Dios. So muna nga, salamat sa mga nagdawat karon nga gabi. Okay, mag-pray ta. So, in closing, Lord, let us pray. Most gracious and heavenly loving Father, Lord, tonight, salamat Ginoo sa imong pulong na share diri sa radio. Wado naman Ginoo, nagdawat ka nimo nga ilang personal Lord and Savior. Praying, Lord, ngayon taang kinigino, di niya malimtan o di siya magduda sa imuhang saad. Life eternal, Lord, ikaw niingon, but as many as receive Him, to them give you power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Lord, salamat sa nagdawat karon. Ako pag-ampo ayaw tuguti, katagaan siya pagduda, Lord, ni Satan. Because Satan, Lord, always try, Lord, itagaan yung doubt ang tao, Ginoo, about salvation. Ang pag-ampo, Lord, sa aduna may naluwas karon, giluwas ni mo, Ginoo. Pag-ampo, Ginoo, mangita siya ang pamaagi, ang makadtong simbahan. Sunday after Sunday, even Lord, prayer meeting so that ma-enjoy niya ang pagpangalagad niya kanimo Dios. Salamat once again aning ministry diri sa Berean Bible Baptist Church Ecolan. And also Lord, tonight praying Lord, kung nagihayo kanimo si Jessa Ginoo, ang pingi o tabangi Ginoo, ang tagino safe delivery o tagahan mo siyang strength Lord, please maloy ka. Gali sa mga nagbiyahe karon ang pingi Ginoo. Ilikay sa mga untoward incidents Ginoo. At agay mga maayong bugnaw kapag unawala ang mga driver Ginoo. PUG, taxi driver, PUG driver, and private vehicles, mga nagbiyahe Lord ang pingi. Panalip di Ginoo sa mga dautan Lord. Please, paabot safe in sa batang panin. Ano naman rin mga nagsakit Lord, I heard. Lord, Pastor Oliver, hindi daw maayo ang iyahang panglawas. Praying, Lord, for recovery. Even, Lord, sa ako, kung rinitis ko, kanulay na akong kinapresya. Mga Ginoo, please, Lord, doon na intervention, Ginoo. Salamat, Lord, karoon nga gabi, nga doon na po yung mga naminaw. Pagkampo sa mga churches, pastors, Lord, ang pingi, giyahe, tabangi, Lord, nga makapadayon kami sa ministry. Lord, tagaay kami o mga kalag nga among masultihan, kalag Ginoo nga madala sa tiilan ni mo Ginoo mga lagad matinud-anon tagaay kami anak Ginoo nga mga katawhan. O bisan pa man Ginoo sa among pagpamauli Brother Tracy Lord maloy ka gihay among sakyanan ang motorcycle Lord ampingan nimo siya makaabot safe in sa lapan ni malay control Ginoo please ang mga sakyanan nga nakapalibot ka namo
Salamat Lord sa kanunay. Praying also Lord sa akong apo kay Kia, Ezekiel, kay Juas, strength, good health nila Ginoo, please. Sa pamana kay Mrs. Ginoo, my wife, guys, strength always. Akong mga anak, sila Love Love, sila Diane, Charles, Pastor Edison, Pastor Gio, Shin, Jessa, amping sila Lord. Even the members of our church, Ginoo. Sa church ngayon mo ang gihatag akong dumalaon. Praying Lord sa mga members, Lord, please Lord, tabangi, giyahi ang matag-usa, ang pingi, o tabangi Ginoo nga makapadayon kami, ligunon kami sa among Kristohanon nga kinabuhi, Lord. Salamat, among gibalik ka ni mundo o gimaya, in Jesus Christ name I pray, amen and amen. Okay, so salamat, o kamo laminaw sa Anchor Radio 105.9 proclaiming Jesus saves. Bago ta mag-off, bago ta mabiya, maminaw ta usa ka mensahe sa awit.